Oh maman, Kindumbo zako finga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osili singai. Otindi mokanda na kisasa. Mosusu otindi na Braza. Kindumbo za punition te maman. Oye ba maman eswingai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Natekisi yango epa Yorgo. Po aziki sela ngai film wana. Mamu, komangai ndenge bakumaka Yezu na kuruze. Sete mi bale na maboko, sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwase libala, okamwisa kanga. Na mono koza ndoki, ozai kinsekwa. Ozali monyororo. Mamu, ndini nakoba pona yo. Exemple ni yoko pesa pona basa mapala. Exemple, ezalite. Awa balo bapo ngana zendumba. Na ako tambwa na mwase libala. Yangona ko pesa